0: Aristide Odou, point focal du programme Azoli à Alakitu FM de Kitou.
1: Heno Aristide Odou, Azoli Burundi Anabara, Alakitu FM, Zakituna. Tunote Inze Kangake, Adebola, Ohunono, Odometa, Unaron Simakuna, Anko Gonuna, Kitu Gannakuna. Agon woka azoli boron fisoga nyen nankiba ta be mun kiyo mun haraka wan waniyo wakati yo adebola be yo ton toni wan waniyo ka hima madua ta be kiyo indo khamme naru ka gbe gina wan waniyo kan be za ya tenna aton kamme ko trote yinzena ka diko ka un subaba bori ni trote yinze kan de guna za giri waran ka in kasi ka kwe na giri waran za nkiu nya be pese folon kunun kwe ko gunna na gbe ke gin nadu nsu gbe fote de bine gbe ka ga nkwe ko gonu ndika gbe de gonu ko keno nani mbon ba hin kado azali boru ma hin kanga de ya un kat se moa au bine kat se ipe ma koto sari ma kwe tamma tamma no para un meri au bine no para kuna gbe do ka kin kula na ruka gbe un senni ka o kinna ANPE au bine un platform di 3w.sika.ANPE.bj ma kwe kambon kaninensi azali gbe duri hinina
0: le chemin de l'emploi.

fun gidigidi fun ise ti won se awon se sise na fun odun meta gbako je ise yi awon so pe fun olorun oba loke ti awon se atileyin awon duro ti won duro sisin ni waju atileyin fun arabinrin ti o gba ipo yen je oruko re ni Corina Amori Brunette ti o gba ipo eka lase ijoba tin buju to ibasepo ile okere ninu alaye arabinrin na leyin igba ti ohun na wa gba oro je wa fi ope fun olorun oba loke ti o si wa dupe lowo eni wa won gilo ti a mo si Romi Adewadayi are olode tutun ti ile Benin fun igbokanle ti o fi si ohun pe ohun o gbe lo sise na igbokanle na yo si ohun yo fun ni agbara lati fi tesiwaju lati sise na bo se to ati bi o se ye lati je ki awon ile okiri abi ohun to je ohun daun dapo ki awon moju to ki gbogbo re ko le lo bi o se to ati bi o se ye lo je alaye tarigba latenu arabiro ati amo si Corina Anuri Brunette ti o je alese titun ti moju to eto ibasepo ile okiri inu itesiwaju ati inunu eto yi ni a o ri a o lo ni ile awon asofin ni ilu Ajase awon asofin ti alefa kewa lawo ba ofin kan ofin yi ti o ro mo kiko awon owo wa tan lo ni ulede obine dabi ni gbegbele wa ni pataki ni ulede obine opolopo ni won ko owo na e ba le je eto je owo eyo kekeke mu abi eto je owo paper yen opolopo ni won pe obaje abi olu abi o se ba o se gba o sawo abi oyo ni won ko owo na ti o si fi o tete eleyi pe ko gbona ri be mo tori pe owo ti ti a mo si monite won se fun lati ma lo ni bi won ba de enikan ti o ko owo na ti nko bere ni 80 apo lo ni 85 apo ni won eni to won yo san ti won fi pasin ra lu nu ijebi re je eni wa won julo ti a mo si bio sarako tamu okan lara awon sofin lo soro nipa re pe bi won ba ri be je won fi pasin lu eni to Ivan Dechenu won na wa soro lori ofin to ro mo kiko owo yi pe bi enikan ba fun ru fe wa baun ni pe owo yi ko da o yo ko ti e ko le sese won le na abi o doti ni won ni bere ni 80 apo fi lo ni 85 ti ni pase ti won fi lu won fi na ni tohun pe eyi to je owo ti won se ni sekuse bi won ba ri enikan na to tin lo se sekuse ti ko agbono ma ke owo gege bi so to ati bi o se ye agbono se ni sekuse abi ki a se robi owo awon ti won se robi owo na won ni lati benu atelu eleyi won gba ibi won jo je ohun ti a lati fi to ani ti lori awon ofin eyi ti won na won ba ni ilaka lase awon asofin ti ilu Ajase lati ba lo si bi opin iruyan asan ojo ini mo lati fi to ani ti lori igbosoke ti eni wa won bi lo ti a mo si Romi Adewadayi ni ojumo kenile ni ogun ti osu ta wa yi to fo sai la je ki ohun dari ulede bi ne fun odun meje pelu gbogbo awon imuse re je okan larin awon mo we pataki salaye lori ohun yi ti o sasa lori re general alo supo loruko re ninu awon alaye ni pe koda ero okan eni wa yi ti a mo si Romi Adewadayi o je ro kankan ti o bojumo akoko ni ti ohun ti en ri ti ohun gbo ohun to da bawo ni lanu are olede to je pe ninu igboya lo fi wi sugbon o ye ki o mu se bo se to ati bi o se ye ohun gbo o soro lori awon odo lati je ki awon odo kan le ri sese o wa soro lori awon obirin pe lati je ki won le ri sese abi owo ti won se ko le ni lo siwaju o so lori eto ogbin gbogbo awon ti won se ogbin yi won gbono ni ilu eti awon le ma fi soko bo se to ati bi se ye ninu rorun ti yo asima a ma ko ikore rere to po awon gbono sise lo dede won ye ki gbogbo awon ti ogbo ti awon se ni olede yen eni ko kan gbono ma je ire re ninu ile re ko gbono a gbono jiya je o je nkan ti o je ohun pataki ti awon mu gba ni ibe ni
yẹ o si n fun

0: ni alaye ni asiko pe ninu awon edun okan re pe ohun lati je ki ohun si ibasepo pelu awon ile okere ti won yin kawa ojo ohun rere e wo bi awon panipani won ti wa ni gbegbele wa je ninu isopo na ni a o fi isopo gbogunja irufi awon ohun baun ni ti aboyo wa asi dawobo wa to je pe agbona gbogunja gbogbo awon ohun yin ni o je ohun rere ti o fi to ani eti to awon ara ilu ni won se se jere le nigba ti o se odun meje tan yala o se dada abi o se dada awon ni won lati je ki won je won se jere fun odun meje to lati se lori alefa gege bi arakorin ati amosi ejene lo supo se fi to ani eti je ibi ni awomu awon oyin tojo ti ni gure mo kin pe eku asiko wa je mo se alaye lori etin se ijoba titun ti won se ipade awon lase ijoba akoko ni ojo ini bakan na ni iparo owo lawin awon alase ijoba o waye olokan ojo kan ti asalaye nipa re awon asofin won dawo te ofin kan nipa kiko awon owo wa ti an lo yi won lati benu atelu eleyi eto akeyin lo je asaro okan lare awon mu pataki in lori imuse eni wa mo bi o ta mo si wa dai ibi ni awo mu awon royin tojo ti ni gule mo kin pe ku asiko wa omo ya aburoyin ta mo si michel dosumu ni oruko mi ara ko yan ta mo si abraka je castero awon ni won be ni ori ero fun wa ipade ni ale ni agun mesa ko je seju medogun fun eto awututoro ire ati ayo ko ma ba wa gbe o di gbadie
1: toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5. 96.5.

Mezi otro conor ka mumo roburo ba mano pe ko gunu ifo yon tono kul peiga ho kuna iwe faika ne marugo ido kai ba siriani nyeno ku kan na balaga bele mo we boroyo unti la seno araka wan wan yoga in ho nkario indo ka me boni ku tama o yena ba kan nan da ni dede anate dia inadia ho kuna e ka ga doni okwe ko gunun na

0: isu ni kasinti fa yo kasi manako tabaniyo ke o kina shatma ko porel anwi mo wan wan yo ay mai mabe metega nkin ka te ko se de unu yi manar ka ke buyo para ku ne do me kiro ka ke bu hinzo diza in hanwa garu me fo
1: shatma ko porel abara no de ko dere ma kari de bi ne ma kan hanwa cheni hanwa keni yo bana mbai ni ka ki ko ma toni yo te ka kan me kuna finition ga bo ko e za ye yo asuburi abi ne won nakali abai ni ka ko mera
0: no be fo kina shatma ko porel
2: shatma ko rela abaran de ko dere makari na de ko dere finition gaboy awo suburi no kaga nani ko suba moda
0: no be fon kina chatma ko porel
3: chatma ko porel de ko dere makari de bin madam finition han wacin za bin asuburi abuna kali na ko kin
0: no be fon kina chatma ko porel
1: chatma ko porel abaran de ko dere mano finition bo ma ka suwa an kwe ko kemu nu sa mano amadi ka soko sa ma ka so suri tenyer bina bina suburi na ko kena wa killino
0: sarin kindu ka teno sake bu
1: awo
0: ngobe fon kina shatma corporel
3: shatma corporel miano ko kari kari o na de ko dere make an wa de kasogon
0: ngobe ka o kina shatma corporel
4: o be fangi kina shatma corporel ko kari kari o kari an dizodo yede anaburi mabor ko kari
0: ni dia o ko kari kari an dizodo e kan kirifa ben kaka na ko se
4: aben kaka na comportement la lo ko se aben kaka na ne koma ki den na ya karabin to anaburi
0: make ne fono ko samanyan na babe o sai kan kin ko kari
4: iwo make ne samako na babe sai masubo ko kari ne pot koma
0: no be fon kina shatma corporel
5: shatma corporel nyenu de ko de ga babe sai au bina nya sai makari na gobu ubie make han wadi ka sokum au bine ma kofi nyeri anaburi ai mano de ko dere ma ke ka no konse mano seni domiko ka ka go akina no ko ha ma lino iya nei ba be o de ko dere anai mo wa kari ai mano wa no seni ka ba anfani
0: go be ka o kina shatma corporel
4: o be ka ngi na shatma corporel shatma corporel nyo no de ko na hela lote ansubo be be ga nya na ba be fo ibine go no ki ko ta ma kari yo ya ba na ko ma ba ru ko fo ibine go no dengon kari bayo kinki a dana yote da aka inya ba kari no dana kari abanam asuga awi kari obine anaki eka ba he hin sai se nu fa go no ka de ko na hete ba gisi be ma se nu ki a se a he kan te o asuburi suba gana
0: no be fo kina shatma corporel
5: shatma corporel abaganu moko kari de ko daga anya na ba be se alhali mbota ma hin dede no yogo koda shatma corporel ainiyo zama sama ko kari na gobu na gbolo na koran na sunpaka akinan ko hawa malinu he zaya suburi nya diga na imogu na ko kari kari o mwaga ya na babe o ho na duka ko kari kari abana ke buru bon o mwaga metige na professeur malaka na ko kari abana ke bugu kini ke bugu bon o mwaga alfa sem malaka na ke onze o kari demishage gonu kan zabo kamon demo na kala ka gaba pe na bogosaga ka ni kana kokari ngola sabu no kodi ngada hini dede ga alali ngona kodi go senina dia man sai nya e babe professor e metige e metrasiel

0: I kinɔ sɛ hɔnkunnafa i ka i b'a tɛ ɲɛnɔ ko walankansi o deminɛ ko karikari o anw a la marika a so boori ɲɛmɔ nasariya wanuwani oza binni di a bɔn mu batrɛ gonu ko kina violansi minɛ marigantanu ka shatima kɔpurɛl deya ɛzaya a so nan ko mahini ka kɛwɛ ka ahima i fɔ y'a kin ka nɛ ɛzaya mɛtɛ bina i b'a tɛ andu ka mɔɔru na iriyo i fɔ sariya ki a bɔn mɔ deya fa yona ka i b'a tɛ bɔru hinza bina ɲɛnɔ i kɛ gɔyidɔ bɔrusintiɲɛnɔ a la san amidu juriste gestionnɛr na kwe ko baro i nahoyo a la san
1: i nahoyo alfa tanko
0: bɔrin kan tɛ k'a kɛrɛ a kwe ko gonu binɔ ɲɛnɔ i gonu k'o kɛ abdukudus mɛtire ɲɛ bɔn a kwe ko baro i nahoyo mɛtre
2: i nahoyo alfa tanko
0: i binɛ ye mɛtɛ araka yo i kwɛ ma nɔɔ gadoyi wakati yo amdu ka masu kasima na mɛtre kibakwɛ maza anka gɔyidɔ seede suru i kulupa i gwenu ne y'a bɔri hinzan tɛ k'a kɛrɛ a kwe ko gonu binɔ ɲɛnɔ ismail la mamam ke bu hinze n'a kwe ko baro yo katrɛm n'a gonu i nahoyo
3: inahoyo
0: mɛtɛ suru
3: alhamdulila
0: deya n'o mɔ bine kanɔ kwe ko gonu kwarakunaru ka gɛrɛgɛrɛ minti we banna debina minti we kinugu banna i bayini ka ini feri nɔ sɛ sadin fagiri tɛ mɛ fɔ alasan mido ɲɛgoden i baza den ki juriste gestionnɛr fɔ bɔn gonu k'o kɛ juriste gestionnɛr domino mu gwera
1: tɔ i sabu alfa tanko na kɛ o ka nɔ na i kɛ domi a bara girima nɔ de i ba tutunɔ seni ka dengo bɔ fɔ kɛ juriste ɲɛ aki bɔ fɔ ka na sariya kiw
0: nam
1: tɔ awɛ wɔ k'a tɔntɔnɔ gestionnɛr di ɲɛ di a bara nɔ kuɛnɛ kiw hinkantɛ fɔ ka i kpɛ sɔ ka kawa i sɛ ka i na tɛ ni di kamɛ a bara nɔ kabukabu yo na siriya ni sirani yo gbe dɔw dɔ kamɛ
0: nam sai de ba ya ka tɔntɔnɔ ɲɛ nɔ y'a ko baro na auditɛr en administration de travail et de protection sociale i fɔ bɔn gonu k'o cɛya
1: ni dɔ kamɛ ka i kpɛ a ka sɔ ka kɛ ni sɛsɛ i na ki i y'a ka ka bo si ka kɛ i y'a ka bo kegiri hini i y'a ka kpe nini kamɛ ni y'a ki administration de travail di mɛ ka de kpe ki gbe wɛ haraka yo za gbeteri na wɛ harikusu de nɔya k'a horo mɛtɛ ganba fefe kɛrɛga na de i ba dira nɔ ba k'a gari ka ko kɛnɛ wɛ gbe y'a gonu ko nu wa de a i sariya sariyaw kan gonu ni ni kamɛ kolo i gonu ko a bɔn wɛ keyo tɛ ko ɲɛnɛ o kɛ travail des enfants deya awɛ sariya wo na protection sociale zɛ ka naa kidi mɛtɛ ka n ba bɔrɔ kɛruma bɔrɔ kɛruma awɛ gbe dɔ hini kamɛ na sariya sariya wo de awɛ keyo nɔ i y'a ka i y'a ko tɛ nini kamɛ deba nɛna kɛnɛ i ba ɲɛ de bɔn i b'a funtani inshallah
0: deya i binɛ ye i fɔ ka nɛ i ha ya domi fa i ka i ba tɛ o zero nɔ ko yo n seni inisɛ naru ka idi ko bene naru ka radio fratentale ka oli ka yɔ a ka nɔ i ka na nɔ sɛ fa ɲɛ i binɛna nɔ cɛ gwɛdɔ a so ɲini ka tɛ inki ko kario ke bo ɲin dɔ ka mɛ k'a so na ko ce ma koe mɔɔ jini kana ki mɛtire mɔɔ gonu abdukudus ɲɛgo nɔ gonu digi banna kasima na koyo mɛtɛ ga nɔ ci huna nanda sadi arikoso ke o nɔ ko babu za fu madu kan babu koyo den gonu fu haraka fɔ wana den y'a ka koe ke bugu haraka fɔ wana mɛtɛ ga nɔ ci huna na ko di kana ki karikario mɔɔ gonu n binni
2: tɔ alfa tanko i sabu nɔ sɛ gina kasima na kɛwo ka nɔ nadi kɛwo domi a bara nɔ jirima deya o i cɛ binnɛ o a bara nɔ jirima fɔ ka nɔ na i nɔ kasima na i ko wɛ haraka kunna deya hɔn de nu ba ku ye gunna i wɛnɛ mansa hɔnɔ a bara wani na don wɛ hɔnɔ ka i babɛ yo don tɛ nari yo ne ka i kɛkɛ yo don tɛ nari babɛ yo deya de nu ba lora nu ba di ka don ko wɛ taribiyani yo dɔ kanmɛ zahɛ nɔ kebugu ka pe na fu kanmɛ hɛ kɛnɛ ka ko de ba tɛ kuru dɛrɛ ka ko de ba tɛ kuru ba ka yɛrɛ ka fata nɔ demine wobi ɲɛ nkinko diya o ka ɲɛ o badan ko diga ko di maduka siriya na a ma hɔn hɛnɛ ana k'a ko ikiya hɔn hɛ yo baaro diya huno kuna minɛ nunka n'o tɔ awɛ n diro nɔnɔ kin tɛ hɔn baa na ko hɛ asuni ka ki k'a ko nɔ hɔn wo dagunna ko di ka bisa hɛ bon domi a ba k'a ko i tɔ daana hɛ fɔ tɛ ko di bɔn ko tamaw ka wɛnɛ ko nɔ sariya ba ka n ba ka sariya wa a bɔn sɛbansi ka a ko a wɛnɛ nɔ ko di diya ɲɛ diga na i yo ka i bara kibakwɛ yo ka i bara mɛtiri yo de a k'a ko i ci yɛ fɔ k'a ko ka cebugu kariyosi kariyosi domi i benɛ wɛnɛ na wodaw na sariyaw zaza ka a gonu ko kodi ko kodi nga ko kodi kolo buri o yɛ fɔ masu dwara deya ni i ka ne ba k'a ko yɛ fɔ dan ko diga a ka bo binɔ kariyo nɔ punisiɔn fɔnɔ na dan ka a de ba k'a ko kodi nɔwuya ni a wɛnɛ sɛbi mɛdɛ kincɛ kodi wɛnɛ gaa kunna kulu pari mo be ka n ba sariya zansɛnɔ ɲɛ digana i kin ko ko yo di baabu nɔ de a kpɛ ka cebugu daasu baa gɔrɔ yo se baabu yo de as nerison na na recopie si babu yo exercice na na te si babu yo dia I bene wona miniseka okula o na ku wona ke yo do kamela moyo na punition za wani wani wani ha wake ni za wani wani ka mbahini ka ku ban ka te ku se kana ki makari
0: de kwe ba iba ka uro ni ndo kasima na ha wake ni o mo wani wani ka ku ko gonu iba yekte ismail do bukari mamam Hon kuna de ibaza nyego nkinki na mineur mineur ifo bongon ko ke mineur sari induka kawuro chatma corporel ifo bongon ko ke
3: mineur barono ko vaka na to giri wekini yago debine giri waranka nkasi
0: na de akoka na balaga nyeno mineur de duka ki chatma corporel ifo bongon ko ke ndiayo
3: he diao chatma corporel no mako kari abine ma bulala be motama na kinkin ga dan hini dede no
0: na Mansa nyego iki mama ki violence sui mineur, sa violence sui mineur mette bon iba inka ake.
3: Violence sui mineur di, nye di balano mako walankansi, ma tilasani, ka koka na balaga ma tilasani ka wala nyeno nke violence sui mineur.
0: Deya iba yekite waka kere sharia no akio, iki mama ki mineur mineur, ifo bongo ke mineur, chatma kwa purel bon ifo bongo nuko kea, nye iki nduka ma violence sui mineur, ifo bongo nuko kea.
1: To isabu alfa tanko. Debaza iwan saria ukuna ka ganna na ahebtese iwan ganna saria biri
0: naam
1: yenungu ke constitution
0: naam
1: iwan constitution ukiboy se ka boro maluka to hekam bainka he fifi nambo dea yenungu ke capacity dea se mugu na giri waranka ainkasi
0: naam
1: to waka na to yakulu yenungu ke mine Zeka kodi na akidi.
0: Ya waka na balaga
1: waka gina. Waka na balaga kulu.
0: Na.
1: Iwe ngana sariaga. Nye aki broka. Uhaitayo. Giri waranka. Ainkasi. Minera. To. Mineri kuna. Yaka. A fifi fifi. Kontenu de. Kondisyon fo. Waka akinka aka. Baka agari. Minera bon bon. Gono ka nye. Giri. Giri. Diforan kuna ngugunawa aga. Minera bine gono ka. Abara emancipi.
0: Na.
1: Zama sa. Minera. Kono ka kimi giri na to giri waranka inkasi aluma ana teu teka abara haru kusu teu awan hima kesine foka iba inka ki ya akiza ako uwe broma he de ako uwe broka agiri na to waranka inkasi ya he saria zaka za handi hene abuwa ki haru kusu na de aye mine emancipina de hunu mine do iba ka agarika seka ne kumaho ya aki shatima corporel amilio skole dia ifo batre ko kea nya aki nki walan kansi kamba te ko se sadi apoko la tio na wen ga gabasi awen la sabu awen la sabu metega na wen mansa emotion ifo ko ke emotion nya aki awen metenki nki meteka akin akin he uza kerega to emotion di idenike ne bon kai ba inka fifi na isi na kalma kai ba sin alma iba fifi burun se na zama sa he makani se de bina am merin se yene ke emotion dia he inzadi hanukam ba pe he fo mo ba mako walan kansi ante ke bugo hiniga an he fo te sadi he di mako latina awen he inzadi se dadi awen ga na awen la sabu yene ke intelligence Naruka when emotion de yaki metega king he zakerega.
0: No.
1: Metega king he
0: akana
1: seno anakani aseno.
0: Zaya imakasine fote borose a kante aseo. Anasawa salma swinika king salma bine gusara
1: no nindi.
0: Naam.
1: They are they he fokwe latina he inzao.
0: Naam.
1: Kebugu hiniga. They are aye shatima corporel na iga keno ni shatima. Dea shatimadi awen woka ngonufio na kaburi yaki woka ulati ona kodi wenga awen fusika hanuka na mod lati corporel
0: dea
1: alatina na kodi wenga fusika za kario za hanwa kenio za madam ansomu toniga toni di mamera bofoma ki kodi makeza bondo kedi moza ubondo heri kedi prima ka karu kedi ga mfunsu eo kulumba ka gari shatima corporel odina
0: ni monjinda fo aleji kono ki muno boroga
1: yele
0: makino nega boroma kayaza ya wa na bori do mi ozeri ogagano
1: dia to nona henza te fo kenya nungu ke violence violence sui mineur dia violence ke abarano te okulupa ikaboronde bate amoboro walankansi wem kobaro hefoka walan kansi di banna amubaro hefoka nsu amfani fo gare waga idika wodike shatimadi ke baranuka igo amfani fo gare kodi gano igo ba ante didi
0: na
1: igo ba no kodi matedi shatimana domi atenya na bori ngo ba ma dan hini didi aluma violence ke ni bonbon har kusudi unwe entere agonu sitadi unwe amfani bonu ngo kodi tilasani anaki kodi unwe amfani asina amfani fo aga de anye de violence na yene ke violence amfani di bine abara he fono ka kodi nyenwe amfani si aga zai kai gaki
0: na
1: dia da kwe hunu zaya violence no banyeri ke aluma de akwe kika kodi unwe amfani bonu aga unwe amfani wan guruge no ngo tenara ndu ko walan kansi diga ba keno shatima
0: na
1: dia heka fifi kai badan
0: dia aje ise abdu kudusa no bara metri ki bakwe nye ruko be ka bini do ka min na bi o ton toni wan wan o sirel no se ina bi hinzari no guna e foka no ba ton ton za mine na ruka chatma corporel na ruka violence mine ina bi de no guna e foka no ba ton ton a bon
2: plaza sinte nya pe ki mine di zeka na ki di mine nya bara ku foka o haito giri waran ka ki ninka oka de o fai to kuri waran ka yin kasi mine no mbake dia di mine kwe za shati ma corporate di mine nya kwe ki e fo ha won kin ni ka mba ateku se sadi an sida no kudi woni ga ku aye shati ma corporate no do mi fata no na bulala yala nkyan ka me gisi no na bidiki o teke aga kan meri ba fara no ban ban ban kamen ma ku ga duru aba sida na a woni ga ga no di mine ken yin onki an soko na ga na kai wuki na jenu aba sida na kudi wen kenye odigano dia hewo kanwa kino kan bata sai kulu nya poko baro shatima corporate
0: dia ajai se nya no na okulpa ikabuna aborio akin dukate akie bwo kuna no akin teko se zaya
2: to che bwo kuna heka akoko bara yo kuyori zeka aduna kisinte di ko kere si babu yo ko kere si babu yo dia de ko ka che bwo ko nkin he tutumate he tutuma gono dare yo tutuma gono ka koyo nkin ka te nyedi ahini kuna deko dere da kwe ki ka ko dere babu yunu ama akin ka kwe ka borfo borfo gono ka nkin heo kai go kyon kin ka pe ka te ko yo se nkin ka kwe atu ama heo di akin ko guna awone tila si foka ana ape tun an pe ka te no ama ana zama he ka tutu me kin te ya kwe ki babu yo ama wo yo bon sa fo fo kin ka ka ama tila si fo ya kin ki ba pe tun anga pe hewo te kodi se ya kanye di baranonji
0: de ajai se kama sa woka kira juris na kwe ko baro gosi un haraka na ruka shere wan wan an wuke yono ate wo kan gona ya za ya ga ifo ya gona ko mbatu ne ka kwe kene abaze buka kabu ise ifo bon ya bene kin kan dan ya za ya bon wo abaka bu ise ifo ya gona ko metri pe odi wo kan bara metri ba ko nyen gona ko ko walan kanse de bi nyen gona ko ko kare he ka gona ko mbatu ni aba akabu kabu ise shere ndo kamme ismail Leba za kasima nae wa kulpaika za midukabu, naruka metra abdikudusa nkabu. Nyago kebu kinzi ya unawakwe kwa barayo. Nkindu kaya uza haya teno se no kebu kukuna.
3: Aho.
0: Beta gala hao di. Evitea. Nyago idu kubi kuna unawakwe kwa barayo. Iyo unzama niyo. Batureke yono, barubi unki yono, kariyo nae vyo kulpai ina atatano. Abanna nka dika aswini kate kuka mgonu kukari. Kebu kufutani. Ketu tuma afokin ka hamburu no maki ka karodi baya na kitilasi abawunu afobi na kwe ko gonu baka gar ketu tuma de karodi ka ba kayeno za kareo ifa yugo ba inkiya ankin de ba karino ba baba na gisi ma kari aba sendino sa sa kanu baka ko ba odamia asuyini kate man sa ismail inkiya no do won kuna de no dere metric ba kwe useno meta inkin tero se
3: he man sa nuka ya gonu da dere metric fo se akin ka kero ba ma babu
0: Dea igonu kuma ekano ogonu kuki iba yekte mansa midu karikario indo kameno de iba za mansa ifo ya gonu ku metri kibakwe odi batu uka karikario de bine tilasa ni uze kano na ki ifo ya gonu ku kwe o batu
1: ya isa bu alfata nko alma heka idongo ba induka yekte no wan sindiga idongo ba imburum fahamani kabika zae ka idona shatima koporeldi ina fasaladi
0: Bab
1: igo ba imburon nura yitik teka shatma corporel di bara he foka aguna alebu yono zeka metri na afiso alebu yoka akin nan ko gaga nogo dia dia alebu yo di kango nan ko gaga di alebu yo di bara he fo no ka boboron na nura yiti aga ka buri baka agari ka he o kulhima ma mahuara ahima mahuara domi iba kagari iba ye bana kene ka kibaka ki buronse ka inwem huno na nduna azanu ka dai hunoga zafu za kebugu za gbedo na danka boroke boro wen tabia na fatano dia de fata si u bien ye hefosika aga gare bana kame asu herite na na yasi dia ka i societe na tazaya di baka agari manso ho bofo go jo ka ifa ganan baki masu ko karke bugu no dia nukai dongo bayin buron la kar ye tikite na ifa ganan ba su ko mba ko karke bugu domi dengo he fote nke ngunano ifa na wan fani ifa na wan heka
0: asoroka
1: ben kate
0: el ja el el aluka
1: ba ja heri gono ko te ko kana heri ho huno gamba ka agari ka wan fani naba kato ebika
0: agoro
1: asoroko kana de agana won awen asoro di tutuma mbaka agari uko gasara gina ko gasara bana nya agono ko kodi won aga won lasabu yeti bana asunan ko mahin kan lasabu feri domi hanuka na karkefo mbaka agari da tokte binidi abon su feri pene abakin hamburno ansuka he otek kon konu ma kari pene ndia don ka la sabu su feria mbaka agar kodi bon dia agbe su hinika pe mo gene don heo kaira guna ka dia ka nya burun kiru na guna na la sabu tete en ka rika o wahima mahuara no dia won ho wodi kuna en ni mete mbate ka huara do mi societe na ta dia se masaria o gisi
0: na
1: saria o wan wan gisi dia saria o di kuna awon sintio be he kulbarano soki awon sintio ni saria o don gina kasini ko burun fufu na una inke wen integrifo yu ke integrite inke
0: wen integrite
1: boro wen borotere kerma in boro wen borotere kerma de a inwen tila beri ka yu ke constitution e ka sinti nara a wen article we kini gudo kame baka agare aki boro himanu ma wen integrite kerma se a borotere kerma se de a nyeri bana nya seria beri ka o wodi gana nyene o ke code kame you know you go care code de l'enfant de a code de l'enfant de bon a wen saria waranka in kasi to kame article 18 abona integrité sanité ma ko wen integrité kerma ko wen borotere ma kerma se de a de ba guna ka dia ko wen borotere kermo a ko latina a wen ga mo bori a wen la sabu a mo a hin ko la sabu dirani he ka hima na wen a won nun dia o voilà dia a won nye mpe mo gene pene tiladiga i won seria tiladiga ka ki bai se ka a won article we taki in kasi a won article we taki in kasi a ki bai se ka ko nya na babe na wo ka nga kermo kulpai za metrio na anya a won alfa o nei fo kulu mbara bo fo no ka tilasi zumun bon makodi won borotere kerma ana precisé da yamansa agana pene article ebiga nya a pe here ko won gbedo mansa ko won gbedo nya ya ka specific nunca code go gbete dia iko mansa won ke bu bare senu za gbedo dia nunca code go gbete na mansa ko kanyo su pe ke bu ngono ebi okuna ko gbedendeni ahimanu gbedendeni do di ma bon won borotere keruma nogo jara dia kasaria sinti na fufufufo ya seria won fufufufo do nya apehere akato ndika fufufo ri folon kusuto dumi akati ikako nurao ka kibugo kurango ko kari
0: nkini koko kari
1: nye nkini koko fo
0: walankansi
1: dia he okulu kato nya iwan gouvernement awen ministre anatila foza tiladi ka agono ko kibo tiladi ga clairement kaza ho ko kariyo bini ke bugu kuna
0: dia sintino za baba mun
1: ya sharia
0: wanwanu za position indo kame ko de l'enfant do kame ko de la famille bon do kame nye mansa ka sharia za
1: sharia za mansa
0: nam
1: si note cycle
0: nam
1: fo hunu ka an hedi entedi
0: a hono
1: interdiction bana ara ka na entedi akimasu ko fo kari ke bugu de a ko kario ke gubana nya kana here na woyo kana ma kadin kari ifa abadunda
0: sali mansa ima kasine idi bifo chauru metri foka na kukari ali mungusi ndo kame mwaki kriyate naduka yabi atoni ndo mansa deibaza sharia di ifo agonu kukiba ono
1: vala
0: ni metri kiba kwe kanina kukari kibu ifo ya agonu kwa kwe batu
1: mansa iwa ingi ya bidigina meta inginki notu sikileri kaa hunu
0: naam
1: agonu kukiba uka ni kanina kukari
0: naam
1: et quand il y a des sanctions disciplinaires, c'est-à-dire le gouvernement va se dire qu'il n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de
0: tribunal.
1: Il n'y a
0: pas de
1: tribunal. Il n'y a pas de tribunal.
0: Il
1: n'y a pas de tribunal. Il n'y a pas de gouvernement bonbon et abat à za. Il n'y a pas de tribunal. No gumana.
0: Naam.
1: E kasari ya dinyi
0: kisina. Akwe sara gina. Sari gumana si haba. Akwe itila sama gosi doka.
1: Gosi doka me. Ama gosi ase.
0: Naam.
1: Seni sitena. Seni kante. Nye iwe code penal.
0: Naam.
1: Kana azaiz. Before nanyeri hinsaka hantu. Nya Assemblée Nationale na vote.
0: Naam. Iwe code penal.
1: Vala na kamedanga.
0: Naam.
1: Ni indika me. Awe article zongu na aiga. Na zongu na we. Gono ko kiseka. Ni kana ko kari. Bana kiko ba borono he ka riton to boroni wen boroterega
0: nena
1: wenga ebisara de ama bika unguna ebi unguna hakinyo
0: naam
1: unguna hakinyo prison
0: naam
1: prison kamba inkate saraka he kamba inkate za handuinka kakwena handu girigu
0: ah idia me ba moze kana ki bana kiko do kame haruna weyo kariobeni
1: he
0: naam
1: de azako kakwela ifa gana na danza handu nka here girigu sa ve dike meteka nkario di pe akwe mera kato yano nwen ha ki ni ozaka
0: ya
1: akwe ha ki ni ozaka
0: naam
1: yano bine de kono ni kana ko kari kamera na ke kara har kusu kari kamera mbe no ha ki no su ki apo agana na nam justice se jijo se ni aba be ka hedi sasawan kerega na ha ki no ka himanani
0: zanda yango ki ni ozaka kambata
1: ya bara nye yaka tontono nki anaki sarkari folon kumbate u mabeka norubana u gononse za foto zonfo kakwe na here milion fo nyene uke amand dea jijo ababe zaka kankari zaka kanto akwenwe ngaga zaka kana amera kato dea nindono mba nhaake nikato za norubana u mabeka za sarka na norubana u agombatu
0: dea mido agyeise nyebine nyenzo kangoru kwa wagaru ba me goru kuma nyenzo siniko kyako almaminti kanu baino dea ka metri gonu ledo metri bakwe akwe ko gonu binio abdukudusu de ibaza no metri ki bakwe obindo kam nduka bi otonto ni sire no sai de no denki o no metenki ki no sai binido ma sute no metri ki bakwe o mogu onu ya afu gonu ka kiro na ki metri ki yo no nte nke ungu na un diploma o sai maka ki aspirant ono ya nsi na bi o de bine bi ina be de san na sa no metric ba ko shere ndo ka me ka ko kari obini ki bu do ka me bi o ton tin ogun kan tin no se
2: ya no de ya hini do ka me ze ka no na ji o mo so ba mo so se ni ka no ki cha uru ka me no ma metric for anako for kari kamera ale aka ko nki create no nki ne do to se ni de ade ka ki so ma sa de ya de i ba se ni de zagina de ya burum ma be ka ke wo boro maruko baro metri maruko ko kiba kewyo mbobon kinka amune kewo tegina
0: na
2: nkinka mbon kinka kewani gina no ya himamate heo ya na himamate dia ama jibrin ko akuya ka gbe ki ibene ganna ikame su to banna borukulu as borukulu sinika pe chef gudi dia nyedi ganna buruka kiro mbon unke uka muru nyingu na beyo dia nga burun zaza kwene ka mbaki hini ko woyoka na kie na metri telengwe kie gudi te mbaini ko mboyo mbaini ko nga mboyo mbwe di te mefo dia ninyono yu te wakano wikina aspirao dia bofo kiro ngonu nkuna ka mpe metri telengwe kie gudi te afo mune gonu ka nate dia deina kwewe za mansa beyo ka woyoka na kie gudi te bo guna koyo bon woyo nsi na beyo di dia heo dima abaka akwe hini kaka akwe yuga domi asina hini wembe uka dana heote ya abaki aga dana heote ya abaki aga asi akwe sina wane beyo dia abaki hini kaka akwe yuga ya dia tutuma dino baka akwe guna akinka akwe hini kaka akwe yuga ya dia nyuwe amde kinku kwa higa sufa ikano ugo chiyo dia disa nasa gomunanti nkin siria nkin formasyon wa siria ni ikunduse za waka akwe metri tenwene kie bugu za waka anaka za waka anakwe awane kie bugu ikunduse nkinka siria ni dia before awane azuma insante ya ya baka subaya dia ina formation forte akuna nyenu nchise zeka imone bero aduna chimoso akika gouvernement ki masuku kari kene dia imone miseka agunu ku chiwo wane hini olura na chiwo wane hini akiza ho ko kariyo apeni chebugu dia formation do di na chise ya dia ku de ko na e fotense anaki kariyo ya ba di siriani nye nye di banna menena wodo kabu kabise article kabu kabise ka akapeji ka ni kan na heza ya dimite hanwa ke ni gonon se dia dei baza dei ibu na imone gumnanti imone imone to sari oka nzazaga article 4 gonon di don impe sanction disciplinaire gonon ni gina ka ansu ka to boru periodo benite abaka na sin fomani sanction disciplinaire ka har gusu bani ka zanse gina nya akwe ki gina mbaini banke gina no ni ka na hidarite a wan he kan tewo masu ya katia din tia ya kinki ya kin yero ko kina avertissement dia ban averti de na averti ni de gen karika a boro aya ka yara kwenin mbaini ka kitu za ho un ya ansu kwe mo gine kwenin bazika nwo ka no run huro gbedi mefo kirungu no ko pe mo gine nuru go ton ton ton ni nunga ngo cheyo di ni ndo run bo cheyo sanction discipline fo mana da kwe chi e foka in ya ka te kwe ne yin go kwe mo gine kwe ne to mbani ka gito de ya niwo za ho inan ko su pe gorofu retreat force ni nan no ya pe gorofu ni ibe ni nani no ndi mbahin ka tense ya to de in ka kwe chi e foka na wo wo kulu dali mansa yin mbaki to de ya se impinani gosipe udo dia dinka kwe foteka amuduka salia daliba no. Se mapinani gosipe udo nye hawaka kwe ki foka abano banika kakwe nani sharaka buhu sari mba inikate za giri fo hale giri nza za giri fo hale giri nza agono za medeka unwane da kante za yaka abawo sawa no. Naruka amandi foka noruka mba bana ka no dia ko kuno za foto zonhi zongu dimene foto zon taki na wegu ya nuka no di binibini ka no di te gono ni ka ni kibakwe ka na hedite mba hini ka bana ya dia
0: dia ser kwa ma hisana ima ko ya luka ko ba bele mo metri kibakwe yo boro fasika abo ba makinya ko de bine nye ba be mo baro metri kibakwe sa de za yan kwe kanga ina ini feri boron se 65 10 0 0 boro we sintio inki bora inza sinto ibani kan yo treta nyenze ka goni hini inna hoyo nyenze
4: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam ya nar kwetam
4: lukman zabani ka
0: ya lukman zabani ka ni gon gar no se
4: to ina no we ji ke o ina no fo
0: now
4: no bo bo ina no fo
0: ibina e lukman
4: e za ya o ike ma zuru ike ma kameta nayu
0: amin amin amin
4: ini ka ke
0: amin
4: o abara ije no bine yi o ka gbe ko baro ka inwe no wa gonu no mo bine yi to he o dimi ka za u ga pa ja laike
0: i bine yi lukmanu
4: bine yi o na abara ije i pe makan no za bon
0: ami ami ami
4: o ye di banna yin ka nai je he bi o abara no za i yo no ya ko ton ton yo kai kunu ya na yo bi ke no go kana he o ko ya ke na yo bi ri yo ya ki yin ka pe e o za kere lagi taran wa aje kai de ani anki taran wa aje kai kurani kai kului wan ke kulu se la tere no itin do a ni ana be ko barauka abarai je dine yu hu ni pe makam le dan sadi ni pe ma ko ton nayu sadi yo kai tunu de de odi e ni ni ka be yo bi buru ti rom bi janon yo ni por kene kai do aka se ke bu ko ma e kan go tia kunani yo a ti ni manza na be o ka na pe ke bu be man ton ton kan ton ton ele mo bo ma paima
0: na sha
4: ele a para no he ka o boro tuwa ni no o boro baya ni
0: de ai bina ele kuma ni
4: he bio ni mo na he bio o kuna no boro tin ta be ni ton
0: na
4: na ki a lo a o aba ji o be me ki aba ni kan na ko ma ji ni kan ti nya nya ke
0: na
4: ta de je he ka guna ni ku
0: de ai me ka no ki lukmanu no zama borin kan te ko salama iga inna hoyo nyenze
5: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Menor kwetam.
5: Zazimi tebi.
0: Saidi zazaze le gon ga no se.
5: Oh, e wo kulu ya.
0: Oh.
5: Yu ko uru yu yu por bi yu tariya le wo. A tin dika na hima le yu kwa.
0: Mhm.
5: Na ya na hima le yu. Do mi mutu ka tamba yu por bi. A hima no yu ko uru ti kame ba uru.
0: Mhm.
3: Zama nsuko kari aso afotense dengo ku expliquer aba gorono ba ma fahima heka hima
0: to dendu ko kin kari ni
3: dendu ka kin ko kari ba ko dingo ka aba zunno be ku te ma huna abine
0: de ayi ma yenze fo goni hini inna hoyo yina yenze
4: salam alaikum
0: wa alaikum salam
4: adam biya abilo no
0: adam biya abilo ofo na ba do fo
4: oh ayi ka ba ka no ameki no
0: amio abilo
4: mi garo nu fo atin boro eje nu fo mi atin boro eje
0: na Dea akiden suna adam bi abilo atama ima e kaza matutuma ki borhinka yake ni kai ban yotare tabinio sadi hini dabu inji ka goni hini inna hoyo yenze
4: oh ba tango
0: na ibani kano mabe
4: lukmanu ri aya ga yi
0: lukmanu tamata mabu
4: to aji e odimi in burum sensibilize ka ko he dinna ko he ahimanu ma makara ho aga
0: na
4: e fo goni kaza na ba ni aba kibara na kitere tere na ba ku yewani
0: na
4: mako kiba e kini do ankin san ego mu e ko na yori kulu bebe e kulu fe kin gora go do no bamba ga ga re ka go na kula bugo sa waro ni na bo ki
0: lukmanu
4: na'am
0: kan fa yo kan na ko go nu ke bu foyo kai su in kama kabu binio ka ko din pe ke bu din baga za ti mba mbombo ha za te san no ko to nu ka do ka ke bu go ndi to ko zibi Toko gozibio afoso pe natakam ba bi amina na semu afo ziba kulpe go nko koituyo ziba diga pate giyo nomba ka gari sari kodi bon bon mana ya na ba ya gonu adukibona
4: naturally odo rekin haita
0: naam
4: endina kin ko kari bawo den kin kari bawo den kin kari bawo de ungo ka kin zuruno tangari folonguna bo tenge
0: ne ya ibina yelukmanu akide suna

0: I've never encountered him in the room. You're not passing your door. Hear me, master. I see na him in the room. The master not passing. I pass you no kaye. Now that is so. I pass you no kaye. Bibliotheca go no zongo.
1: Dear, you may can or chi. Alas, I'm me do.
2: No.
1: Marigante when Naruka met the Kudus. Ataman Yenzo na. Heto tumakini. Nya gozami titaki akini. Ise. Ina na no se manse kaiba hano. Kasima na kogo na norutu tuma wa abondu ko ba kyo ankyo nyego kario abeni mete iba ni kate sari ko ri mai ni kacho la kar kanu bon sari yo bon bine maye
2: to alfa tanko
1: na
2: isabu akino be ka den ki sariya sariya baron hefoka o huno buriani
1: na
2: aba na bo me kulma wen aki obi
1: na
2: gbe
1: na
2: sariya kin ka aki da dai ba za code de l'enfant di kuna
1: o
2: awen article wetaki kini du
1: naam
2: awon wetaki ntuga nkibai se heka ki ko bon wen hakio de ani babe ka ko di ke wen wakati na wen la sabuna to anhinika responsibility de asmeni babe abasini ko ko di wen hakio di kibase awon hakio di wen sintenya aki heka batru ke obeisance makiba am babe gana nya na babe aman gana de adenya na bae na senior kiantea ni sadiri ka ni babe nsifu kogo be fa babe kin baba
1: aje ko na ki babe na ki gadi al machi na sifu asu gorofu
2: asu gorofu nya bon ya
1: mhm
2: babe fo go no haraka ya gonza kabisana
1: mhm
2: kimino al manya ka ba goroka ye tenya ri bon sina kodi asina kodi ta
1: mhm
2: baka gari ni ndogina afosina kodi suini ka haki obi tira sise kodi makakote he kanya na bae suba ka bugo mbine turani wa abine kin tonne yo
1: kari kariodo
2: dea seni sinde kai bakina seni kante ahimano kula okuna eh
1: oh.
2: De idiko gono halifoga ko tenya su buri makinka kibase clairement makinkiba se ka heo kangoteo asu buri yano itunui kimal makia heo su buri o heo su buri to ifaga na su buri dente ifa abaduni nsu kise bamune hamba kino eh ke kamame nsu awo nkino ni babe ma firi ko se ifaga na su buri din no ne no kan kyan sun no ne taba ma kya se din taba ban tonunu aba faima
1: do yo be fa ifaga na su buri ma kya se ka na su buri al mayo bi nki ma ya su buri zan dike su buri ake ya no
2: din mere ku ma ne agere ki fo kari ono awo nye di anate
1: ya ima ya kanu ki niti fo ya ki ni se ya go radio ki rese wa
2: to he fo le ge na adon go ban ton ton ya ki ebidi ma ta ngi ki kibo bana dina ko kibaka ban beni ka bana makin ko kari ama temmo gine
1: no
2: he kai bakin hini katena de nye di tezaya baka agari mo su to kari oro de mi ko bon go banyi ma bi abire go banyi ma wan ko kulu ya go na nye di pe kin ba
1: ko de ibine yi radio kire se wakti minti fo ya kin ni se de ibe azi mi no mo kaki waran zanza Abdul Qudus ina be fa yo make ne khonte fo no go na ka no ba sama burun se
3: to make ne ka de go na nya chi ba me mananka akoki do fu dia zai kai bero na ki ka imam burma me ma ku guna fu anaki dia iyo kai ku baro ki ba peyo ho iska ku kari ki bu kuna baka re ku na fote sinti yin ko di kero kake kan te o suba din te ya kin ki suba su ya ka tiya de ko di aka yara in go do baro ase mun ka dungo goro in go do baro ase sa ba bi ka meti bi na yin na he ka ateo da ya ka tiya kun ni sa ka han sino kun wa on kin ka ke no nzu pe wa ogina goro gini saka sene okwe wa o da de minti jimi ne bisa be makito mbo makwe akin be ka kimi e ka yin tedi anabu lu ambaro da ya kai yara kin te midi saka sene okwe so maki goro gina ba sene o bisa ka nan sari mu wa guna classic kuna de minti e da na minti wan su bisa minti waranza be makito mbo tunu ka bisa adikin be ka he ka ate wana bo dia akin ko yi tikire dia he o ka yu mo i wonu ko ke i go kerman na masana ama kariyo asu be di te ba ma
1: de ai ma Ismail ina be making a kwente for no guna fayo gata matama.
0: Egino kwente ka guna yeno inye neiba be osuro subo kwe li kari. Zama de na kari, anki kwe li foronku. Kanyewa ka atonga, be makpe saraka.
1: De anwa kinode aswa ita babe, de bine meti kibakwe ka na kwe kari, de inla kari na kwe kari yo. Alasa midu ina be making a for no guna.
2: To, making a kai guna ya aki ba me kurma beka sari ya ke abara hefono ka nga gisino anu buriani. De abine numburiani o abarano hefoka o dirano dum heka dum bara de burunu raka guna kadi haita fo gunaga haita o seria kin hisa kadandam sai numu kuna mogine makina igu kwe mogine development na numpo mogine
1: yeah,

0: Mwen wisi bo anay soson kwa vek akiro beba kabato ma gusron de yek pro mwereba mwondo. Isa gison ma damisi yon ra yiro ka yenda nobu kati ansuru nobu son yenda nobu kaita. Kwa yi kawuri radio fratente FM so atakyo bu yin sa kaswame gusu agaro wa makini kpane ye lungo si yete baso ka kote bu mi. Ben konon su ka besa giri unu merine. Wabira baso ka kana bu mi yin sa kaswame dim. Kwa ba nye so kanon kamen doba yiro radio fratente FM ni 96.5 so comme ni mi basu so ta kido do ta ka chao ten bengbe te ma gramaro fioro ko ta kwa sa ken pano se ka wori ya gya girari pro sa mina sa sera go kana gya sa tobra be ka kiro be ma ka badoma mi sa ku sa ka to bi pre pre be ka turibu angwa gya sa sa ka ge ma be ba ba sa ka gu so ba ka to ke be ba ku ma wa to ba ka su su bo di wi ki so ma si ama wa anasa gosron ukireme win chiranda be kire subdane to ke ikpro pagwa ngira nasera kami ni ni basun swada ke duduka deben nai kirmoni sinka dari tingira risa tora parko maro kenge ka ka kadira sa zira yo beri yar kene ma mi osweru duk paru gira na mena na tobra sinka ganu gya wore gya girari ni gema kibu gira gira ye duk paru na mena na tobra sambwado kabesi bo basa kambu kibo pacha daki dari ti so sa wari mini siraru kia sama sira sono mo kia basa daki sa sira nasa kusono di ikpuro ngura bukola bere gibe bako maro geso gag mira kia awane mo palo daniel uya ma shabim pihita na soso kosia nabi ibeti tora mana ba ni monchi na tora ino kiruge damena na tora ben gusron de ik pro ngara bon mondo ge ba ki son sa kilo gira para kuru garu ta wa mi na te kala na pari pa so se lura ma ben sa kilo so ta sa un pusi kero bibe ba ko gara sa ta bibe ko bibe si ka ba ki ta bin sara be ke di bibe nim bira ge sa kai kwa sa ko ma bu kuru be ba bu kuru be sa mbe kai so ma bin ti me ngwire bu ko bira bara ne ade ba taba konsi bala na badukere biba nyamira ya buka tiro gari to zabi ndi ngwere bu tiro gari bangari moza saga kati ba sarame ko ba de so soran yor iba sarame so ba ko bande danduke banduku tuku bo to inna uman de ben bu hirin gari ya cha ni ne nare nembu ko kare ko ba je tedi ko ka wa ngwere so ko kare ko ba o una pasu gari su kiri to seraiko to pasu ba wure su yawasia inwa be ya kayera miami baraba so di dokotoro ti ambira ki abara ba kadabi gusoro wisi ala fi wisi atine o ambira ki banka gabuda kadi ba sarame ngwera gora bani ki ati ki buntu ro toko na so ho ko ka kiro ka ba do ma sabe wali ka so honge sirambe pro ka kwa sirabu wasi shuno dro bro ka kwa sirabu na sira to sima ka banka ki agirani na sira wi ba siraba birai da ka kwa sirabu gusoro di e pro ngwera sirapirege denogi anasia gusoro di e pro ba ngwera to sado prek pre mesa kusaka do sirugi de di ukwa sunkiria na ko di sigutu anasia gema beti adi gema son beti adi re asikaroko shiromi anasia to e giran to saso takio
1: anduria sado sawe yetoroki yeah, black.

Nase ra mi bi su beka so ta ke ma ka kiro bara ba so si suru pinya ngwa san do sai duki go para ru yinga ye ya mami to si suru pinya an na ri ne amma wuri ina mo yesa wute gira gira bu he bakara nu ko bakate me to atagba joe da aja wore ge o me ye ma sa suno wi Ade wari iwa loye aja waregia ye masan atakpa joe isokpe barigbo jioche kasere modu gangia bose teni laleye aja were barigbo pobe sakete kase ajohun wi gori wi mbibu bira bakpe ma ka radio fraternite fm mini buka zaman nosia ma begi gabasoka mo gabasoka ba gabasoka dukiri gabasoka debu gabasoka duani gabasoka boro Drowi laleye babatunde Marcel e urakome dhanasehu e zanda birimbiragia uka ngante tirugo to wea urana ugusron sukurugura asibiti sonu suru basoka avril winson wakura no kaita ye urana ugusron sukurugura usire gusono sokuru wura kwa mejuna teramini wongwe ne kati ya but novo mbira jia jaseki wa mimi ya ura na gusono sokuru wura ya ba kwe makara jo fraten tu FM ni buka zama nosi ya mebakura na bubi msikuru nguru metakura na tusisi na ni bani so zama nosi ya bani manda mkwa damisi sono suru iso sawa mini basoka me wiso enda no kaita to wona ra iru ka inda no ka tia ini pare ko ban no bai ta insu bakura da bu kan ko me wi e gwari nyinu sen geneviève kan de to be koral a jogan ki wo pira bakura ma da bu yin wona suko un kwa yar so ma baka suru iso sa wa mini ba suka me wi so nyinda no ka ne to wona ra iru ka inda no ka tia ini ma ko ba no bu so kanun kamun tena ye bakura da bu guru so ma mborka jiragbe gya to unkwa ko ba no ba itani ye bakura na bu sakir ko wo bira iba so ka jasin zume ni sbin so ayiru si te so miami bakura na bu da bu nyeno ge miya bakura da bu waruge ko to yabani su zaman nosia ndama kwa yarsuma asibiti sonme suru so sama mi ba soka me wi son tera mono ra iru ka nda no ka tia ini brun ko ba no ba iru ye bo ko ada bure buguru bure guru swa to buguru swa pa bu ka da bim kana jirugia man ka da kana jirugia to bim omonori e Sainte Geneviève quand de bila biki abe pokola da bu e mura soko to banaba da ba sikuru kwa bangpa babu sikuru ko bangpa makwa ba ita soni to ba burade na botombo sor moi bu di de mem ka wene to mi pokola ma na bu ona ge kwa roi premier to birai bane yawa me ben clinique Louis Pasteur yem bokumi biraiya bakura bita inkwa bang tami pauli sobu butombo sina demen kawene to bambi do nya pikunu ye bai pro konse wa buka wononge dawa wiwi mba uma gumi wiwi riba suka kwa wiba suka laleye pilarji to unkase sa ainon kuro to kuro via bsb ya o migia o sonromo o bukora rugaro ma di biraye
den SPE transa mbira gi akpara ko maro ge soya mi gi akoro ima wa wi mdro toko wi a ku so ron sukuru gura mi in wa be akpara kote taba kayera nani be no siani mu ma me kire na sera miro bisibo be ka so ata ke be ma ka kiro ne so sira upa su sire gura ba sakiro so di i iri man so ata ke o kira

0: na sera mirbi shube ka so da ke ma ka kiro sawura ma be hesa kilombira gya na wa ko ba yaso mini ko ba isora sakure sha kiteko baba so de be na kiro a bibe ba ko ra na bugara sa da be pe she giba mi ka hi ka ba ke gibu girari ma ba ka wa so ru so na jete be ntru na wi ka su she ma o wa ngan te tir so ga ma baba wa wa wa ki di ten gal go mi gal mi mi bi ba ran ti bo mi na sera osronte ikuro ngora nemo wi bakwa ma tushi sakaisa kawiru
1: oh
0: kakiru
1: eh
0: to beba kabado ma
1: oh
0: osronte ikaisa ko kiribi ko kai washi
1: amen
0: beba ka tonu
1: oh
0: satonoji masa sakano
1: oh
0: babe gabu bikabe bako ka yana ba ya kon to me gira sa de be tori bon
1: ta
0: za minindi be bako ya ai mo hi ba duari bo be be ne bo buga turo ma be hebira gya ni to ko ro de bo ya wa so se si mini banko ka turo ma
1: oh
0: de mo ne
1: e me na
0: wa yin kire o mi wo ro de ba bi be nga bo ne ke bi be nga bo ba ne to e na ko garen je te ya ya da wa ba yin wi ogo to e o do wi ba so ba o en je te ya ya bro me bro ma wa ye poro domara
1: oh
0: kuson de poro ngara
1: amen
0: bo shaki terita sa bushikero bushikera ta sa anwa nemo sa saka yirman bira gen e to o ma sima de de tebe ke de temini o sima kuson de ye poro ma ngara ye poro mondo pure pure to gison bushikera sa giro sa ko ko bibe kira bibo ba wa
1: oh
0: mama bibe be kyo e bibo bagara sa to mi bawa to e ba mama bawa me to ma nje sa ko tore nemo
1: e ta de me bibe bagara sa don sa attendi me ya we ne bakku grasa ya ka bi nwera ka ton te grasa ntoru we nkoko si ba dua ba mo me we ne ba mo mo ye pro bura ka bin ga sawa ye ba pro nga we ne su bi sun bu zi kana esa
0: to gi han toro ne ra ne za mind ya sa ko te toro ne mo
1: e una ne su tore
0: za te baby be sa ko gbe ho ga sun re
1: eh ge ma be mi be ra so ka tore
0: to
1: so na ko ngina de me atusi ana ko ti tusi ana na sakaisa
0: to
1: na ka wa bin henke di pate sa mo mi saka yirima
0: to
1: ya mo mi sinaguru sinaguru o
0: yeah.
1: Benke di pibu ye ka ben ron point be maga mi ba mi so mi e wa pave so a pave en so a baru mi e wa
0: to to
1: saka yirima i ma wi yen tabu dro yin si ti asa ke di tekan
0: ito
1: ina e ka sun ke di tene ne pa so sikru yeri
0: ito
1: so son si me be baru biba sa wi ma ka wi na mi pa puro anye me oko grasa wo san sekru di mo yen baton kwa sekru kan ya be ban baton ba sa henke di temo
0: to
1: ta yira na kin katori to yen biru de me bibe ba grasa dom ya we ne asu be busike su be garison do yen benda biru ba nye sa attendi ya we ne bibe be mbon do bon gari su yen gari ko
0: to
1: be me ba me ya we ne ban ban sin sinamo ban ka bon do babi un ten wa o tiru gari mo boye widimo
0: oh
1: wa yen ko pali mbara ro boye mbara te bara wa
0: yen mama boye no mbara
1: to yen so na we ne ba un ko tiru tiru gari
0: oh
1: in na we boye tin sore ni ya ko ninu ko boye ni boye gira
0: we
1: su gi aye un maga ba mo re yen we bara ro duke ame
0: oh.
1: Ba we duke ya
0: ba yen fe fe
1: ki aye ba mo yen bara ro mo baba we sonra ba ma o ba ko ma yen kana bueno bueno ka wi ji mi go won ti ete gari mo ye mbiru
0: oh
1: ina wi dagi sore man na una kun dagi soro so ye mba san ye mba yi kwasu win dia di bun gari ko
0: ta
1: do mi yan we ne dia kan kan ti mo
0: ta
1: ye mi bibu mo bu ka bibe nti be kura ba ko na yin la kari ko
0: ta
1: bibe ngaba be nda bra ma ba busi mo ngaba ba pan pan bebe ba busi mo mi ba ya de nye ba ya we ne ba nye ya we ne ba di ya we ne ba di an kan kan di mo
0: de be ba ha te ge ro be pe se e bi be nga ba ran wa de won wo kwa don ba won
1: be nga ba ma won wo kwa ta ba mo
0: to pa be pe se
1: to nga ba ku ma won wo kwa no bu tra ta
0: ne ba fe ron pen pen ka e me ba ka to a wa fa ha won bi
1: ta en sa na kin be bi bu mo bu nti kana bu ka sun bi bi ne ne
0: to
1: sa anyen un di dian ba ko di kuro ba na in la kari mo sa attend
0: to
1: yan we ne attend bi be nu ba nu ki baro a o ban si ku mo ben gabara de mai zaman zaman yirumi san wori mo ka dogo troba ban siruku mo ban kesuku mo
0: jam
1: ta sa iso bi ko ma ku sumruku
0: awo ni
1: ta yen so na bi karamo sa attend ban yin ba kan baba ko ti se bu ka grasa yi pe ban na yeru doye mo banda da banda ba da ban kan kan no mo ban ka fe nu no mo awo ban ye mo ba we nti go mo mi
0: ta
1: ba be ke wi pin na ba sang ba kosku mumi
0: o ba sang ko
1: ba sang ko mo
0: to
1: gbe nga ma wa cafe ya ba ko no ga ba wa de goro ba ko nte mo
0: to
1: ga ba wa ta ba kon sa en ti bara igawe
0: won toro yi so se
1: to ga ba ko ne bon ta ba ga wa ma yi ni kwa ya awo ye ba dirio wi ri pin na ku ye ba biki ina do ye ru pa ye ru don se ma wira pin ya nwira ma ido ya ben wi tenti tara nwira ru wo wa pata wo wa
0: pato tiru nene
1: tiru nene ana ma ye mo ba ne wi na be ga iso mo mi na ikore o ka fe fo ina inura wa gen katia
0: ta
1: mbana ka yara
0: oh
1: nara da na ne o mi kam e yiru ka yiru ya kwa kam ta ye ko ma ka kam me so mo ko mara da na katia so mo kwa
0: aku
1: Nwa wa me ton temi kankan wana yora miya.
0: Mama.
1: Ye msona na be kanamon. Ne wi na nenti na be son mwa sa ye san go mo wiko son kiloko.
0: Oh.
1: Ton bara mo ye ya ko me. Eee. Ndeme be ma wildura satan be son wami. Ide yi swin. Di gim mo. Ta. Sa ye mbiru. San no kankam. De no kaso ge.
0: Oh.
1: Ma go wa be no kaso. Ina wi sene.
0: Mi anya gra do
1: ma ka gra sa do
0: mi ka chano
1: be kasa no gari sa no sun gari yeri bango na betara yune ina wi man de te pepere
0: to
1: ina man ko de be wi tara wi ma be boya ina be tinga wi se do mi en bai kasu
0: mama
1: sa no si so boko kun be boku boku be do bunu
0: ka pa yiro kun
1: gra sa de boku kan kan ba nun de bu re bon isi kan kan pa sa iso wara pet mon pem
0: oh
1: yin son abige bibi kana mo bambe sanu sunye sa attend ba woro yen mi utara mo ba woro yen yo mo
0: ta
1: yin mi gari gram
0: etora
1: sa attend ma yin mi gura guru etora ya we na ba woro unwi nguru ya beru mo
0: ta
1: u ko me sun gura kun ka wi so mo domi un mo gura ne gura ne mo na kon sina gwa ya kara awo ya
0: baya
1: ne mo ka penu se adu so ba ka don ka du aso domi exam ya nwe nwu mi awon mi ye ton mi ton ba exam mo bene gira exam wa mure mi gya gura ne mo ten tu mo gangun gura kun ne mo ba para ko gura kun pinya ne mo pa kun ne mo dario
0: mama
1: gura ko man pinya ne mo para ku sun so yan kun trouble ko
0: eh
1: sai so ni pa ni won mi awe sun gura ni mo nan do awo si ba da mi
0: si ba da
1: sai so won
0: ba yero ba gara sa ba yero
1: ba amuran na ba yan kien ni mo ka pinu ka gura iso dua ye so na sa attend even go because me guru ya binu kasu
0: to bi mo ba me
1: bi mo bu bi ben tin ga bara ngo bi mo mi
0: eh
1: ma bi ben ko ngo bi mo ba ngo ben ga ba
0: eto mi no bi mo ba mbiru ba figo
1: bi mo ben ti ma be ban ku mo bi ben ti ma mo re me ye pro ti ara ma da ma bi ba wore nwe na wi nguru ya be mo en tonte mo ka se wa po nguru ya be neni nda gura yan kun ne mo nwe so ku do gura ko pian ne to o ma do so aso gura ko pian ne to ye en so na be kan mo
0: gura ko ma na ta re se mu so bu
1: ga ari ni awo ye en biru bi be ba ku na na iku na na
0: oh
1: inye me ye ba be son si ke odiro mi yere ba ko be bikia o mo ba ko da ba ganu se kuma gandi bu ka be na wa awo nde me ya ko ke odiro mi ya awo un ye wa re ko be bikia ye metri ba be metri ba sa be son si mo ke odiro mi yere ba pa nka wura mi a man te gar mo de anda ka ri kwa kara wa ye nga so mi ye ba ye si esa si ni ba be won bien de one ba be won ye impesire era yara
0: oh
1: to sa iso
0: ko sue yero gungo mbi ki sere
1: ko to
0: wa yero kyo tama
1: sa iso inventi no gari mon de ikunanna ige si benti ro gari o me ya wene uma mwana ya awe ya gari giana ndamo mi giana ko ndanduke pang gian gari gia deriba so ko histoire ka dunia gari geography a wofa ara ne mathematics age ya kon ye danduke un histoire je odiri unme a wo svt age ya pam pesete deri un ye puro ya we ne wa ye puro gari ye nga sare ka bure do me ye puro esan gara santi soma ye nga sare ya baba awon e baabi awon ana e deri gege ya na pon e kore mani
0: na na tru
1: ba apara mi ya we nsona yen we na yin gadi
0: yin ro gara sabiom
1: to ba kwa yin gadi ye kpuru abadu aban ni sanu to yin an pon kin be son ba yin me ba bi wi kedi ro nsun bu ku so kun do yin nu so nu ba ti awa ya ba ni 6 de moyenne
0: oh
1: uko pun do o be pe se wa
0: eh
1: do mi ye ya dira 6 de moyenne ye wa mi
0: oh
1: ye ka e bara nu son si an tu wa mi me ti ra na nu ye son aye kuro wa me meti e corriger ya sa ne correction a wa me ba ka corriger ba ka son son sina anada nde me meti ko an ko nde me won aya ga sa wo
0: mama swe swe swe
1: ya so na we ne ye da ko mi po apan wure ya fun me a wure ya me ni son
0: mi ro no jo ke
1: ba wa mi ka mi ada pana ka de ma examen yiro ka i pion mi pa awon ba ki wa ma prevé na so kanon kadam
0: to
1: ba wa ne wa baruka to yin biro Satan di bawe win cardinal di ten gariko
0: eh
1: ida ben cardinal ten gariko ka ben convocation ya we ne wa ke ye ra ikun gina san ya ben te gbika ye kun ne ni domi inda inga sada ma yin yi mo ba ko be gira wa an go ngi awese abokura
0: a ba ko ko
1: ba an bigi duari go ko wonu bigi bokura
0: oh
1: an kreyon bia duari go ko wonu ye bokura da ma cardinal
0: ba ban ye de ba ban ye budaka ko
1: Satan di bigi wo kreyon crayon de couleur crayon à papier ka convocation ka vrai dessinateur ka ben carte d'identité ni pour nous doit nous non ne ban duke ben ça qui sont ça attend ban y duke mi bi mo mobu be bi be ban busi mo mi na yin na ebube be bube ti ni mo arigina bube carte d'identité ka convocation ni berua sana yan yiba pa wura be won do mi bi ben ga ba ikon ba raka sun ni wura me bune a benke bi nkatan wi sa do ba yan kasa
0: oh
1: to yin so na be kan mo bi mo bo isun fa ba ko isun diro ba bi bi nkat ni mo e be biruwa sana yan tura ni pa yan isun bi mo ya
0: e tura
1: to yin ga sari soko diri
0: mama
1: exercice kon so mai ba ma kwa ke dron pro
0: oh
1: an wuro yi so me o meri so me to ko yin ga biru ko yin ga ne a wo ya ye ni na pan we mo na girmo un ten so bara cafe no baba ndon sira ba mo na ti o ga un ten o
0: e na ti te ko ye
1: ya ni ko kan e ko ba no ba ni ko ba we un ku o do do ya me we ra ku ko ba no ba ta ba so do me o ko ko wi te de so me o mu e wi pente ta ka wa ta we ra de un na do ye me we ni un ten ge ba ko do se ta ye do de me na ama bi mo so
0: oh
1: ya we ni as attend nyani bi boko duke nti bu ye ngai ko be nyani boko duke mo sai ton te bi ko gasa la ton te ko mo baka go ma wa so bi do
0: eh sa ba ko mo ya ya ba de ya na e bonu kurari
1: ten je ko bi nyani pro soru ko ka win cat america dan ten mi nu wa nu wa de nu ko wa de ban ko mo e dai mo convocation vrai de senateur ko ndamo undama mo genu konkira pa ida ipa nduema
0: oh
1: pa crayon ka crayon de couleur ba po ibi widia ni winya ni pronu none saagi sondi iku masia
0: ye baba gelwa mi ba ne bi mi ro ko do wito ba ma ne bi ba toro
1: ah o
0: be pro den bodon hina bodue
1: oh
0: eh etora
1: ba na ma biwi bi benga ba wa ba nye ke dura ba breve do na ba ki do yan bi kesan be bi mo bu be ko na bi suku bane wan ada sina awon ti ru so agari bank kekwe bi un ti enu no gari mo an wi no ni wiye unye mi kan ka wa mi wo
0: oh
1: wi ma kekwa won atru ko an amedo mba bi wi gari mo den bi ben gabu kan kan bara meda
0: me be
1: pa de ma portable nu sa man ban examen do unye ben go ko ka portable da examen yiro ton examen ya portable yin awon do mi portable yeso gari bara bikibike mi ngi ngi ran wa
0: ya ka
1: ma won ya pin aka porta ya pa ya ganda ganda diro to mi o
0: jam
1: police ra ba konu swab ka don
0: ai gere de
1: sa min de gbena
0: oh
1: to ye nsona portable nu bana be portable nu kre yin won bibu mu ba na de kan ya mi o ben bi be ibe kiloko ben wi portal mo iku portal mo yin hu iku de bi ka portal da isa me yiro na be kan wa iku iku iku de ye mi bi be bu sun samba ko
0: o
1: bi ba na portal ne ni wa ga ba ko ne a o ya na ko bi portal wa una ke o yara pa na wi so ba o man so ku pa na wi swa ha wo ko bayi ba ko yeri ko bayi ayi ko
0: ko bayi de de na wenti o yin o ti son
1: o ti son
0: bo na bi usua
1: ta bi mo bu yen biro na kin bi bu mo bi mo be kana ban na ba ka bi be do ke diro ba ba wura ba ba bi suwa ba ka huma bi ben ga ma wan de me sa gro ban pan pan ben ga ma ma wan ba pan ba ba ga ba ko son ba ran ga ba ka ko ko su mo yen son na kin be bi bu mo bu ina bi be nyon siri kada ko ba yan so pa da bi so ma ka wuma yen son sa attendi I de ben poporun no ne uma keke na iko kada I ben keke nu so me
0: eh
1: bo ado
0: so ho yu grasa kira
1: kura sankira
0: ya giri ya bi
1: yo mi indo so aso yan da sankira anye bi grasa ya yin na o mi o yen son na be kan won I de ben so ma ben keke nu ka poporun no ne ba na ka bi be de ko ba de de yin ma ka bi be da nyeme bibi yena kin be son du mont bibi I de banna se ina se yeru nyenu ndi
0: to
1: o mo I mara ko ba yan tuku kwa sa ira ka de ne o ko ba ya de tuku kwa pa nduka mo nduku pora wi e
0: npepo nge
1: ye mi yan wa wo ya ra ka si dane popora ko ma pe yin na
0: o
1: yen son na be kana mo ina yeru se sa nyenu ndi
0: to
1: yen biro bi ma yeru se wa yeru do ya mo yeru se wa o ko win bu ado wa win wa si po win win penu porun ko no ne
0: ba yen bire bire
1: yen propre to yen ako ma metri ba kana metri be ba de bansan bansan su ba yen din din din me son si te ba bi be ko a
0: bantare
1: son si bantare me ben son si la sina yen saka so wa samwa mi ira ba mo gaba mo bashutage gaba mo coup de renforcement tengi ni bu bibe de yanta umo bi unana ne bi umo ne ndurage nan dai noni de bana ye noni dan tuba sansa awo be metri ba ben somra mi o iko me bibe nyete to ka sina de de sa attendi ba bi unaga hada ba won metri anye me o ne ne ba kwa ba bi un ka bi anye me unre unre mi unan to
0: ya kun tiro gara
1: o te biro I wi mu ya wi ne bi un wi an ni ya sunday wi tabu yan un so ruku o mi da ko wi tabu ko
0: to
1: ye po na kin be kana
0: ya bi
1: ye mbiru ba bi be busi ken di ba mo conseil nu me ya wi ne bi ko me un wi ne bi un na ti u ti te gari ya wi ne me ne suma ka gari me ka gari sina we ye mbiru
0: yan kura mo
1: kuna eh eh ye kuni pro ba wi ba bi be son pa bu be kiloko kankan no bu tabanu goro tembu bu ye gbapro bu bi si bi be son de bi be nga ba wa bara be meti ba gaino ya kere be ba ba ngaru ka be mo bu ye son na meti ba kana mo ba ye kpro bi be son o de de do mi ye nga sare ba nye
0: to de mo sa ko sa kenya
1: ta
0: sa ko sa kenya
1: oh.
0: Be ba mo bu sokoma bi mo bu busoma ba man bi be ti ba ti lo gaino so ko to ba ko ba gai gai imbi
1: Ditanisa.
0: Eh, so to bako kwa buso kwa bupi kia ma. Sa bi bebe yi sakiteri so ataki ha, na so akenyo mi kamtia uweru kane wataka wakuru uweru kane uweru kane mekwe tari baika sun kame. Habe sokuru mbala to inwa buhi kia so hawa mi. Nemo ubuhi kemo udo dalala. Udo idabi ya buhi kete gema tadamo ii no baika sun ko. Demi ya yari mo misura yango de be ko so alfani wa to anwa be gi ko o duma to ne gi ka wuro
2: e be gi ba gi
0: o ana so ho kwa to ma ba nso ko
2: e ko ko saidi
0: to
2: ne kana mo ya
0: o
2: ibe e da ba bu me yi wa ne mo
0: Eh?
2: Ne ba kun kwado ne na dia.
0: Idura kakiro kwa sosi ngura nyama buka bida foko deme aigirwa ne mihoro wa uba danduke ma to beba ti ba mo bako sokma but danduke ma kamtia wiruka ne wataka okuru wiruka ne tebi gaigiri abi ara gaigirwa me metri be bako koko to
1: na kon da na kin metri be kana ma bi da wi su se a metri gbira ni nan tuba sansa mo a wi ko yak yak ya wo ka wi mo ake pa wi so me ya we ne
0: wi
1: ko sina me gun un da tuba pa wure a wi so si pa wi so me ya we ne oko a wo ese sis ga gas gan ga ba wi bikia unye me oko ka wura sina une mu na san wi metri una san wi ko wi so asure wi ko wi so
0: down
1: there asia wala donc una ka pin ka wi e pro son de wi e pro daria wa bi ntinu ki dura den ba yin ti ya baroka mo mi ya fa mi mo to ni na kin so si yera mi
0: to
1: en biro
0: oh
1: examen ton te tantien de sia
0: oh
1: yan san gi so mi sia ba ko examen da ya we na bi bo ka bi mba bi benti ma be mo be mo be pro meri kadan te ni nu a de nde be sara ni yi vrai dessinateur ni nu a
0: oh
1: e crayon ka bi ki ni nu a
0: ya ma we
1: ba ben ba bi ki yiru na do ga so na ka yiru mo bi ki ti a yin na ba bi ki yiru bi yun ne ni un ka do
0: to
1: ba pan bi be mo wu ba ye pro ka bi be dira ma ye pro ya de san wa bi ba wa ba do ya yeru nde mi na ma giro pa o wa bu do nse yeru
0: ta ta itura an wa be hagi ko ki usu hima
1: ta
0: wore gi ka wero
2: o bere so
0: ho o ana so ho kwa
2: ni mo fera
0: o
2: kari ba ta ku da pel ndiro ndi
0: ah to zak
2: to ben vi te to abrio
0: to u no mo
2: ha be fera yu ga be ya ya ho
0: to
2: ni fera
0: no
2: Amen.
0: Nabi.
2: Dona mongir me yang pa.
0: Oh.
2: Kamu biasa solo kau memborong tido angga naga bida.
0: Ta. Ta le say.
2: Nari ta bro.
0: Itulah. Saya nak hukum tapi nemborong angga saya wa unne tweet na wa mi. Dia mana?
1: Nenami.
0: Gua deh ikut orang mula.
1: Amin.
0: Saya ndak kurek kurek pasung mula isak kana mo irabi.
1: Amin.
0: To a buhi a buhi kemo ado
1: ta ne mbiru ton te boko grasa eko de na girami ba yeru se yenundi ba kunna mara pa bandu ka mo pri so aso ban da dakru da ne mbiru bi ndu ka mo ndu di ro feru wonsi wonsi ka mo wesi re a wo ya we ni abu se yeru ye mbiru e mena ba so ko na ne la de impermeable
0: ni ya biru
1: ban yin na kai ban bi an ni ban ka do
0: ta
1: ban pan tra examen yiro
0: oh
1: de me ba buru ga sa ko bu pe yan te yo ka gya sai bi uni to adin gina da yin no ya na dai no ni na tin ni wisi ni na je wa na di pan wara fiko ah ye yan wa o
0: ta
1: sana be kana mu aba ko man we ba sina ke durumi
0: zamara wa
1: oh zamara
0: wa do wi zamako
1: do mayara mambe zamako be ntabiru
0: ta
1: do na be zamako wa
0: ta
1: to be nga ma wa bara ne abakunwo ba tin ni wisi ban pe be wesi so yan pe yan ka be na me be mi baba nki ba duka da ino bara bara ban tin ni wisi ban pa ban duka we ke ujiro
0: oh
1: o mo ba ne ko ade sina no ban tete gari fiko a o ko pe wi ntiru so na ngari mo ke ujiro
0: mena
1: o mo usina domi dom raton sambako
0: mama
1: man do manu sambako akoba yanka dona pro gasa yanyina omi o
0: na na
1: turuwa yera ka kimbe kana inna sa ikuna tunne ka gasa yete mi
0: oh
1: inna inki yentiru nkan mi sina ibe nwera ruko ba ti ndora mo truku truku mi ibe ntianu kasu ido idi by daddy temi ko nwera nwera ko ma tiro gari na isina be ndi temi tiro gari bayin do ya di temi boko be do si be pa si boko na si won wa gra ko ba so to sai ka kin as awon gra sa ko dede yo yen biru rita
3: dakuru dabu yemi garasa yinyina wo
4: wira dakuru da
3: ma ka dakuru dakuru banu gira wa
4: ba gira
3: ta
4: ngwere bi mo kuro bu yino
3: mo ta
4: de ban ko na dogere ya yira ngure ura gira ya osu ama ige mo ba kwa yemi ge kan ya
3: awo
4: to
3: woda woda wa anko ya woda sara
4: to
3: de te be ba won ami kuro woda ba sun
4: to
3: ban ya woda sara ba police ban won ami ban mara wa ta ye mi bigun migun ba ko won so to won ra ba ko nere mi ba nka we de gbeno
4: yi hun se ra
3: ta
4: o
3: ye san na kara mo
4: so de de ro si
3: ja u bi ada ne o ade ma ya ko ba ya ti mi ko ba ti ade yan truku kwan se se awo isi wo yeru
4: ta
3: mo mo na ye san na keke mo ya bu ado ya bi won kan so na we awo awo po po
4: ra si sa ba giro awo na ne si sa ba giro
3: si sa ya ko pe yin na so aso
4: mama
3: ye mbiru kan pe ando mi baba police bunu nyura sia bunu awen ke hente nta ma mi gun mi ko ba ya de ko ba ewe ya dun ran ko ba kunu maru mu ye nso na ewe na ye rusi ta ye mbiru bi win ti ma nda garasa di temi banka witi ni na wa oku ti ete wori nde sokuru ba so kun ti an no ma pin mo so kankan ka pin aka so go bo yin
4: mama
3: o bi en so bi a so bi an be sa ko pin an un so ku to ye mbiru ye nso na sa fi kana mo banka bi na buti ete gari kala kare ba ti ete gari pro pro pro ye ba so ko e preuve
4: pre pre
3: ba bi de grasa grasa ye me na ba so ko e preuve ye to ba ye gari pro same sa wo lo ni se ka tim
4: sabe so po
3: babu meri bu
4: ko ka tori
3: yo ko ka tori u to wo mi ye ya wi san ya san
4: youtuber
3: faras bo
4: ne youtuber ko
3: youtuber san san san mi de ko ka tori o mo ye san ye ni agbi ama ya no ya wa dakun ba ndakuru ngi an na ka ka tori aka etoro
4: aka toro
3: he metri ba sara tubo ami o ma ji sunu ka ki aka ka tori aka etoro o mi ya san ya farabo yira ka ka sori an na gesi yori damba ni aka tora damba no bu aba yori yori no bu damba no bu yana ka tora pa yori pa ka ko numero exercice numero 5 exercice 2 exercice 3 an na yori de de pa ka eko ta pa e pa mu ka la kare
4: ta
3: un mo an se ne kata kata kata kata an da pa da aka ne o na king pe wa
4: tama
3: nkun ye ko apa na se ne un se ne tama tama o ne o ko pe sa e so pa de ma
4: kan kan yo ko apro kam
3: kan kan ma o do yo mu lakari un lakari ga ko ye ira na kin wi so me a gra sa ye ya mo ba kaswa wi o so bu ko ya kere a wo un e wi
4: e ba ne wi gbi apa be
3: wi gbi a opa un ye ba kasu
4: ye ya gbo ye ba ki
3: e ya won ya pa ki an kwa bankun pa ara ma ka indabiru kwa ye ya me ya kwa mi ya mu a won ya me ka won gra sa wa
4: do te ba boko kemi kete boko kemi bante kami
3: bante ka
4: un koro
3: o nyenu so no bai na baki
4: to
3: won e wi an no bai te no bai ne wa boko ne awo nyen te so no bai ne sa e so no banka kwa anka to na banku ka pa anyeme ba wo kuro an bia mo
4: mama idora an wa ko bai ba hun ka en ba ko e pa asa kite ne awiro ko pa husi
3: ta da kon wi yen son ye na ko me kana bang bang ga bang yura bang pa bang wa ba la ka iku me meti ba bin kopi nu so ba ka da ba ku rase ba ne ko ba so ba ti ti dirimi ba ndo no
4: ni
3: sara wa
4: ba ku metri we
3: ba ku metri we sara wa mi sanda ke ura ma sisiro san ura ma su de ma meti ku bi ko ya ko re ga ma ba gin tiro bin ibe ma gan ke dru mi se je sara de ma bi go ntira kon re ma gura isu
4: jam
3: ta yen so na saki su be kana ina benti nu metri we inye me ya benti no ma do ai se yara ti rundi
4: to
3: to ina ki be kana pam em bi bu mo bu kon pam wure ye gire ida yeri nyenu ni ina yeri nyenu ndi ta maka be mbi bu be mbi be nyo si ro ka ga se yiro
4: pa
3: ka be wuma ibe nyanu la ka ko ime ro be nyani pro nu no ne ye ya ko mi ka de nte ka convocation ira san gbere
4: itura
3: ni na ba kon na gbe ban ni
4: ta
3: ba bibi ma kan ka gogoro kan kan ni buye kuro gari yeri o sa
4: de wi jamu
3: ma na bentie no gari

0: mena azama tori pa hankisim
1: ta na zama tobra na bi mo bu tobra na be kana mo ikun sun bi be nyun so ande me ba de nyanu
0: to
1: yin ka sun bi be neni wa me gabara ne bi wi o wa me ti ma no ma so ko yapa ba bi hu ma o ma bi la kai mo ba bi gara mbo kwa awo nsi wa ko da wi ntianu ti wi nyan po u da npin
0: mm
1: u me ri o bi wi o ti ru gari mo
0: to
1: so ri ra bi wi mo ye nsona na ka be kana mo Bibia ba essencia mi
0: ta
1: ta
0: idura
1: na usiara
0: na sera biro bisu be ka swa da ke ba ka kiro anwa nemo sakaisha wiya da ka su sia ba ulo su sakite ko o si ba mi ja ben ke di ba ka te min di sakai ma bira ka di sia sira sira go mbira ka sia sira go son de ipo ma wera e o yeno tru bani de be o bitiri ba po to be ma tura ma ka sakite mbar ka zama no ami bo don ko ka so ko pa bo do bu ma su himi be be o diri yeno ke ka ke o je so pro be pro ba mbo do pa so mai usuada nenu album me dautu nena sakite para un kwayo kama kwaba no bane so na kwura ba mini bambe dabaru behem brintim katin kungia dabar ni unkura bambe no sia kusono de ikpro mu ngura mu mu kado sando me pre pre nano kara na ko dosa duke ni ba bara bara sanka simo I suada kio

zo trokunorka numoroboru weibor halwar kokin rqsubama nokwe kogonu ifo yon tonokul peiga loka ali okte otonoki la kritiga ina khameza nokul peise on indu kogon na lamisi na sara giru dubin kan na waranka kin nindu andugunte amunyil waranka kin ya kun tega no igonu sanna ba ngine igonu ko ware ba me kul peise oktina kamila wori manza no se tamatam na duka dindikini labro numbo no ibaza no se imbe ingumnansi mine ingumnansi na naluka amun minisio na wunganna kwa rumiada wadai marigante kwa naruka amu minisi wanuaniyo zama diyaona deya kwezo wa maona deyo banya kaki gomnansi diyaona nye na kumote kumode mwalamisi nye na nate na wale sintoka unindo ima zanose tamatama de unindo ni imbe kasi manna iwe minisa te kakira wukula yu naruka disantrazasyon wensini ibenega no kuna Rafael Akotayon deya amunu wabortika nza na kameno kirese meki neka ununi ndo ima abonza nose tamata mandi ununi ndo ni kireton ton kweni uka kiro ngonu kope garasa sope nasara jirudu winka na waranka kinido wa mwini soli nini kwa kamu wakati yo ngonu kukari wanu wadipe ununi ima naru kakibu kieneka agula ifarani meki neka nza naru kaseida hino na metaka ngonu kube ite angwi labari gune kaibaza nose tamata yokti akakin labar fa wani ogonu kail fatan ko abaza no se o kamine o kamina yin or ko man aginde yeno castiro truko naruka numor burun kin kantai fo yon tono kulpaiga labar sintika iba ko na no se yeno minisko kulayo naduka iwin para win zemne zemne win haraka wa ganna zemne wanu wanu do kamme ganna zemne do kamme kawkin na decentralization awin harko sunyano Rafael Akotayon ni Rafael Akotayon ibe yino dum minisko ko la yonna duka decentralization un seni nyego Saudi imun ganna kwa zino watina ganna kwa te ka goro romiada wadai ana un gomnan city gite gomnan city ka ate Rafael Akotayon naka ana ya kabara minisko ko la yonna duka i ganna zimno un harka wan wan un decentralization do kamena ni abortegi na borzino na kameno kirese Rafael Akotayon bifo talata ka so na hando ka ga ikwe ko go na mun juro ki ni dunte agonu ko ki boka kimi giri to tumano ye bara minisa de sondation do kam yin na ko kari wan wan o te mo ni kwe yo ate ni an ko na na ye baru bine yo na kwe ko baro nye se ye bine wo ka kire adugoro agoido agonu ko ki boka kimi ye di ko kari to tuma ka Rafael Akotayon ate ya de irikwe ba awinga no ye ba ya ka tontonu sad bine mo gine kwe yo ante laka ikanu mate janvier ya widou yenu zaman sa misko ko la ona ruka decentralization sin agonu ko ki boka Rafael Akotayon meke na wana ruka azan ruka gbeto tuma ka te nabbe ne mo gine kwe won ni aka agun na nya bine ni ka ko ka to tuma te nyi bon wallahi nyo kul paidin ya de irikwe ba nyo bon yo ba dobu haraka di bon sad bine men ka kwe na mo gine ganna zemne wanu wanyo bene ganna do kam de centralisation do kam me commune wanu kan gon kul pay mo ni ko ni bala ka di yeti ina dia la barka ko ko goni do asuinka bisannaya la barka iba dobu na no se nyinu kasimanna iwin bene win koto win alamari ne ya giri iye ka iwin ganna pe tegi romia da wadai anat abate ni awunte onwi alamari agonu ko ba me kulpai ke i kulpai ya ba kamedam sai mo gine peyo ante i kulpai ya ba kamedam sa di la kar kanyo ayin kate ni ame kino na ka conseil de ministre i wun ganna kwa romia do dai naruka awin gumnan si dia yo ministre na ku mo di kante hon la misi o ka so na batro khandu gunte wa awin waran ka kini ya kunte agonu ko ki wo ka kimi idi bene mo gine kwe i kulpa ya ba kamedam me sadi ini wanu wanu ma ini kafiri gomnansi in kamedam sadi giri iyo ka gomnansi gunnan niya ka baten niya totuma ka gomnansi za yono meten bate talikatere amor na bene nzi o kulpe nyo wanu wanu ka kwe ko gon bene ganna ambeni ya kwenye zamanteo di kawo kina teorisi yo na jihadisi yo di uwin haraka wanu wanu yo gomnansi ma inika tunuka kia burumbo ma inika tunuka kia sozo bo ma inika tunuka kia sadi kame ma inika to kame gbeti woka igo ki giadisi naruka teorisi uriga sadi mwintegwe lalwa di kangonu ko burumwin heza ya ambeni ibene gano wakuna abine su inikate ya me si zama kulpe ya ba kame dam ya me kina wanu wanu yona ka bi laruba
nye yaka niyaza kade irikweba nyodi akade irikweba kweni nyoba kiyonko mwote sa nasa saide yona kumwote sa nasa kade bara bine mwojine kweyo de larbono nisa nyoma kimbe niya fo nyoba te kukari fo nyoba inkate nungyo ka kweko gon bine gano kuna madu pasere ino akulpa isa dea wulfili andrungwegi ka adon bara gomunansi do kame nye na akime kineza wakati yon yaka awindara ya tonton nye naza minisa milisi na ka okulayo na gomnansi do ka meki na ka kwe ko gon ni na bakin haraka wanwa nyoza nyeribon ni ya conseil de ministre ka nte hon la misi ka so na batore khamdugun te o amun jibri ya kunte firi wanwa ni na ka amunu nyemene na niyaza la rubayo bakin niyaza ya ho ya kwene de kumo foka ka grise bon kai mama kumori te makin la kareti de la rubayo hinenu makin nyeribon te tamatama bon ina ja la baroka kwe ko gon min do kame nuka iba ngungu buziri no sena le ya kasima na i bene mwe ngomnansi ni aka guna ka ko kanwan wanyo kambate bene ma kwe na mogine anwin se ni bon i unye ma na ru kaburu ye kito hon kuna de iba za bene ko kari to to mari kan gonu ko ten na ru ka bene ngomnansi ni aka aguna mogine to indo kame mete ba me di zama to to ma gonu ko kiboka kimi on kuna na gomnansi yo niyaka aza na kokari toto maka gomnansi yo bayin kate nyo na beifo nyo baki se nyo de mamware mojine kweyo ante niyaka gomnansi yo gunani ikwe ma aga sadi amun niya di ante eka aima zama toto ma gonu kochiboka romiyali wadain zade akigana kwe maka aga niyaka eka bine nyo ubanna nda nyeno eka nyo ya kubanna rana ungomnansi nyano ko kari to tuma kan bayin kate labari be tiro do kam naruka labari fu do kam goro kasine no main ko gon yo da main ko gon bene la kar kanu main ko gonu la labari do kam me naruka bene mo ni ko do kam me bene ni ha zakai o kulpai ni ni oba ko kari to tuma te bene mo ni ko adi i kulpai ya bene baya ka kam medam sai bene an ko ina mo ni ka bisana dia ina dia me ki no ka ko ko gon bi ni ni akun kunen asu ni ka bisana ya labari ka iba dobu na no se kweni nyeno imbe iwim kara kunwe mero zulkifil zakari naruka meri kalan kotokwe biri kaw kinna sekurite ezekutifo imbe za bifo ngonu fransi ganna ifo ya kwe nanda fransi ganna nyeno kumo biri ka ndine gutaki ganna tutuma mfiso ngonu kote de ya win kumodi baka aga alike tutuma gano kakiro mkweni ndo alikawale hino akweko gono gano inaruka France gana bininu de ya nye disabu gana no para kumwe meri boni kalikawale di oba ngabi teka tontonu de ya Zulkifli Zakari para kumwe meru naruka awin kala mkotopwe meri win kala

0: ni mi o won to be ni waju yin won sa ko tori ko beyin ba nbe la wa nbe o beyin o ba si mo awa go si o ala ya ni o je ki won di e ni ti baba
1: mala mi ni loju o ku ba beyin wa loju iya e
0: shaman aquare unit national you know egbe oluwo of national progress awon ma ki so lola ati ko mi aloyun keun awon ma amu sama yo wa o
2: wala wala se abi ki ma sadura ko yi lojojumo awon lo ba do o ma bejo elejo lumi etori owo o ye jo anu pada aise o oni ko le waja o tun ni ko loko wa soko kole down koni komu nubadu le rije ni beni abu atuka se mi ni lugu mori ola aya ye kini baba mi ye so gogo be gori ta ji olohun mo mo ba be ye ola ye ola ya gogo be gori to wo se oba mo mo ba be je ola ye o mi ma wo le wo la ma ai wo o ma bi ko ta o ma bi ko la ko iwo do ni le ku to je pe eru wewe eru la la la yo yo si ni si owo wewe owo la no fi de le ni wo le o

ma toju afusa baby mi o boli boli no ni sale ogun o se bi didi ni o ma fori se dupe o awo ani ji o derin do oje ni ile won se u la mi we o le ma ba koko ni mu epe ore dola po ni isogi koko ni mu epe ore dola po ni isogi engineer mu fo won so wo ni se bi didi ni o ma fo ni se dupe o bi e pe mo e jade ala rabi mo ba be jeun mu fo engineer ibi o pe mo wo e jade mo si ba o.